0: nos ang ano ba sa programa Noche Alegría po mapasun tiki content may kasabi sa amin
1: Chantal di mita klapa subi ko Team Rosa ta mira kin pata pati speed nasi tabalagabu shanti nasi